vewede so wa wabe anyweza le maweye abungho timi ya mwa vena nyweza ha leye na ye na ye na ye na alo vete fede so abilo nyudio male le nyudio yubi ha abilo ti ha